ubenya jute buna wumu ene fako chia mi yesu mi tuwa mame na wusu tuya watuwa wabia ya mesenza ene yesu wade tuwaka ene jenzo mbasa zizu ay uba taza zizu awoneka wotuya na afindi ni wanyan tuya hai wotuya tuwa no nemu mafindi ni wanyan tuya hai ne petro sun tuya hai na aya tuwa biya chesa air 4 ewa

0: ana kokodia ana sample so e bibio se biwo na ana kura no e yi bokina ka ba ko
1: wow
0: enti e ba sample yin fo pa sa den de o muti bo mi a ka ba e ba bo pa
1: na
0: sample ka ta bo pa bo
1: ka ta sa pa na mi sa ba ni.